sentrenia na oyo onyankopon e ye ho sentreni ye funu a ebu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento pro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no oba tenase mese wo yire no betenase wo kunu no onwu bastande de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesure jamo any friend for me no be body channel obutse obuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amo bu an se ani owure ya jiji o se u betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won se sani amu ji di asia no enye sa mamu ha Mrs. Sahana chesem ni se emri bi na yesu richamo any friend for me no be bad in chano amu bi sa ni se huye mo boy David ba huye mo boy David ba na yesu bi sa won se mo ji di se metu mi aye we yi amu bu ani se ani owure ye jiji o se wo betu mi aye and I yesu tini ni sa odi ka won ani chira won sa ha sani amu ji di asia no mu ji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amu mo hwa

sentreni a na oyo onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato na ebue onyankopon amaw eba ni bi ato na so sesi a message wa yarisa ti wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se unia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se every be na yesu richa mo any friend for me no be bad in channel obutia obutia huya mobo david ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye wehi amobua ne se ha ni owure

sia no enye saha enye saha mamu ha meti saha na chese mse emi bi na yesu richa mo eni from for me no bi ba ni che no amu bisa ni se we ya mo boy David ba we ya mo boy David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ya jiji o se wo betu mi aye ena yesu tini ni sa o de ka o mwe ni chira won se ha sani amu jidi asia no mu jidi anyi mo nkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amu mu hwa e ade a chisu mpo